0: Duh, reset dina tatangkalan. Boh anu pro ka Sugriwa, boh apro ka Sobali. Kitu kaayaan nana. Ningali kana lawang guha parantos kala luar Sugriwa lan Sobali.
1: Duh, iya gitu.
2: Wah, keluar ya.